temi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

go buga to go bu foka ma de na mi min na ba do ran ni da na ba ba har na mundi mundi bam bo be ba ba ki de kang ra ga di na we le ra di tor na be i da mu bin din na ru ni irin kere ni ru de ga mata ran na ba har wo le mundi ba son to mu re mu no gri mi lo go tal ki de wo kirin ana ba sa jil ka ta kirin ani nde bin din ran te bat san sa ban santra plato pa na nu martin pa den re de mi te bat ran na kan kargang pa den anan lu ma berung bawna mi min na bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kala ngan murana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi min na kabsan kani ka kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jana be musan dogru ko kuyu harku bibir ba kala ni babe ba bibir na kalan kene bini musan da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tembo na te mi na mundu bana man tu tora bawna bimi ida be imugu getem boti to kun an kamini si asu ni da banla me dum na hatun bebe sana.

Aha, to go on a chim. You'll sack, bum my kitchen and abdua. Then a yay, kick canne. Can cook on and sack a blind yarna, perform liberal blind yarn. In jam, so can jam or port a bena we, cupin in a curtis I open in either. Can sack a dapon, so could they attack me, na maritime at temporal blind pu yard. Lili mo sawo kan jamo potbena wi mon ko ne lu yo tsa wi mon ko salade na ma de sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bena leke na da ka blatine na dogo ga ya na cha ni lejo ngwam ya bena na tina yurum go bena kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dogo ga ka fala ban ka ta de ka do na dogo pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tung ma ko mo ko nya fiba a simple tuna ti sa tre to ko da ko na apipi ko pe ngbo pa bora ya na na che bo baba nga ya anya bon Dancer on the beat.

0: Al'umman kasan Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsaro da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsaro a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsaro, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Tartata na tawar Togo wisa ema meyila nekal mete sefena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muto nampataro kwaso lao taman na wolta taman koro mnyantekale asese unonka rwe kataka unonka tana osu ayokun huna nisa nukanutala ayokun huna nesan nisa ka hundongkata kena tapang sokore atakwamate tata nutasna maritim taman na wolta nyantekale hundongkara wae kataka unongkat nso ayokun hindil nalara ngkantala ayokun hinditise ka hundongkara wae kataka unongkatana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru misese muto nampa ayokun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena ecarite nekor dekbakauka ayokun nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na warakung batakara na warewa wala na nuwa muto nampa ka fala nuwa mpasewa na wajar waten wa wasa takut itu temer tawali ka seta nuwa piswa na wanta wa walona muto te hendo ka huwa hu o ha lafya ka sarta ka adikisa awarta ukwana lafya ka agweta muto te hendo lafya sarta kala ya adikisa awarta ya nuangka yeku lina takwarota minister nampa nyalo lafya awaren na wumpateng batasone fokusu ala.

buga to go bu foka madede nan mi minna bara oran ni da na bara bara har na mundu mundi bam bor be bar bagi de kang sagar dirna wele ragi tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wele mundi ba son to mum rim nogri mi log tal ki de go rakirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de bat san saban santrak plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan buluma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruku bibir ba kalani ba be ba bir bina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai mali yuko kai ta wule be be mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gonan kamini si asugo ni da kwanna me gudunana atun bebe sanata bin getu yo

0: togwa na chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa na nyai ke kan kanne kan kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pot bna wi ke puini na ke yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pot bna wi mo ko ne lu ke yot sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulun ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na da gbagba ya ne acha ne lejo ngbam ya bna na tinna yurun gbna kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ko nye ko ma sa ke ne trte ka tin ma ko mo mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko ke ngba pa bura ya na na cha bo bo ban ya anya bo ya
1: Can we do it again? Yeah. You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
2: All right.
1: Listen to the whole flow now.
3: Yeah.

buga to go bu foka madede nan mi minna bara oran dida na bara bara har ne mundi mundi bam bor be bad bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log tal bi de kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat ran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu arku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai madi yiko kai ta wule be be mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wona dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banla me gun na hatun be be sa tin get

te ne pi kala kale ngungku genci ma nyinya reke ku bomo le tutugu tebe anyi nguriye yefu uku ile besebe ke retugu gendere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe uku ile pokonu le yo uku ile besebe ke ya san watabo yi kata sesenge ulefu tufake sana ke primata te lu jube temu ni kururu jube temu ne jube woto pram pram bila sebu uwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koga tele richevye menek lengke pulo mete mele etini ne i kefela kufwevi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi sabalele sebu uwi sa kalola neye ufale kata iteke ule fukara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale ukuyi labwerke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwewesa ulurure abai mena farwe bye lawe.

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kalkanne. Kan kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam opot bina wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam opot bina wi mon kone lu, ke yot sa wi mon ko salada. Na ma, sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ngulung ba saga ne acha ne tula gbana leke ne dan ka blatine na do gbaya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinna yurum gbana kania ne ma ba jala ma katrna kan ma ka na do gba ka fala ban kitade ke do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gom na apipi ko pengba pa boraya na na che bo baba ngaya anya bon

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuyawa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan opon ju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

te ne pi kala ka le ngungko genchi ma nyi nya re ka ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ka re to gu gen de re re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram ble se bu o ku i te atakpa me anake mu ne ke leng ke pulo puru ru ba ke nde ba ke nde ko la so ko de mu ne ke leng ke pulo da pangu mu ne ke leng ke ko ke te le ri che vie mu ne ke leng ke pulo mu te mu le etini ne i ke fla ku fe bi ku bu ku le ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu o ku i sa ka lo la ne ye e o fa le ke ta i te ke u le fu kara mu ne ke leng ke pulo mulo me mumuye mna pale o ku ila berke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mna farwe ola yiri lawe le me guruguru.

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata tena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wolingan tekele hundong kata wae kata ka hundong kata nso ay kun hindi nalara Ngan tala ikun hini tise, ka hu nongkara wea kata ka hu nongkata na, akwa sa ha muto nampa karate teta, nota suna gran lume, nere siru mi sese, muto nampa ayoko nyari ngena, sakana ha muto nampa na, pa hu ngena, e charite ne kor dekpa kau ka ayoko nyere, ne ka minya ka kalmina, a kalmi takara yer ka amaire, awanta ka sahami muto nampa ka fala na, wada kumba takara na, wada wawal na nwa mungwa muto nampa ka fala, nwa mpa sewa na, Wajar waten wa wasa takut itu temer tawal di kasta. Nuapi soan awan tawa walona. Mudo teh hendo ka hua hua. Oha lafia ka sarta ka adukis awarta. Okwana lafia ka agueta. Mudo teh hendo lafia sarta kala ya adukis awarta ya. Nuangga iya kulin na. Okorota minister nampa nyelo lafia awaren. Nuwu empatan batasone. Wahusu lafia awaren.
1: Togo wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopo noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongo afarande sogade wa afarande atapama afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedon ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro diperedi

mi omo Togo an awa kan e nagbara acho alapa pipe ne re Togo bibe asoko eto ti ka pin acho alapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche ti nojo ma mere lo nojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime undo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo ti nojo mefa lenogu lo ntantan ochuya wa aboche nere kara un nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chebo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin ta we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okponju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fu

0: Aha, to go on a chim. You'll sack, bung my kit in an abdua. Then a yay, kit canne. Can cook on and sack a blind yarn, puff and blow a blind yarn. In jam, so can jam or port a bena wee, kupinin na, you to say you pinin need that. Can sack a dapon, so could they attack me, maritime at temporal blind pay yard. Lili mo sawo kan jamo potbe na wi monku ne lu yot sa wi monku salada na ma na sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar ngul ba sa ga na cha na chula ga bana leke na da ka blatin na da gbagba ya na cha ni lejo ngam ya bana na tin na yurum gbna kan ya na ma ba jala ma ga trna kan ma ga ka na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ko nye ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko moy mo kunya fiba a simple tuna ti sa tro to go da kom na apipi ko pin gbopwa bura ya na na che bo bo ben ga ya anya bon
1: eska